0: tobat.
1: Untung salamat.
0: Aduh, ampun teuing nuhun Kakang Bima. Teu ngaku adi ka kaula geuning.
1: Kurang ajar saha eta? Waing sia bongana. Sia rimbi ampir-ampir ngemasing pati tumakaning perlayan.